0: Okay, again and again, good morning, good morning, good morning everyone! Again, what a great privilege nga ari naman kita makapamati, magatuon sang pulong sang Ginoo sa sininga aga. Again, my name is Preacher Pat Bon, one of the worker of Berean Babu Baptist Church, wishing you a blessed morning everyone. To our members local and abroad, to our members here in Binalbagan, good morning sa inyong atanan. To our senior pastor, Pastor Janel Vergara Nimenyo, good morning sa imo, good evening sa imo. Ang Ginoo magpakamaayo sa imo kung sa diin ka man subong. We're praying for you and also sa imo man nga family. Now, again, sa sining nga aga, hindi kita magdugay. Wishing you a blessed morning everyone. To our Facebook live viewers, good morning sa inyong atanan. To our Facebook live viewers and hearers, to the Radio Jan 98.5, good morning sa inyo tanan. Again, wishing you a blessed morning everyone. Now, sugudan ta ini sa pagpangamuyo, let us pray. Samon Dios, buhi kagamanan sa tanan Lord God. Thank you for this wonderful morning nga ginahatag mo sa amon. Salamat Lord God sang blessing nga kabuhi nga libre sa sining nga kalibutan nga ari naman kami Ginoo maka-face another day, another trials, another blessing, another battle sa amon nga kabuhi. Lord Jesus, we can do nothing without you. We love you, we honor you. Bless ang tagsa-tagsa, bless ang mga tagsa nga tagpalamati, tumuluo nimo. And also, to our members local and abroad, Berean Babu Baptist Church, and to our senior pastor, ka Lord God magatag showers upon blessing and blessing. Lord Jesus, protection ni kami all the day, ka magatag Ginoo blessing upon blessing, strength and heavenly wisdom in every decision we make. Lord Jesus, speak Ginoo sa sining nga kaagahon, ngang imo pulong, mangina, powerful sa amon nga kabuhi. Lord God, we can do nothing without you. We love you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Again, sa sining nga aga, hindi kita magdugay. Let us open our Bible in the book of Joshua chapter 24 verse 15. Ano siling sampulong sang Dios? And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side on the flood, or the gods of the Amorites in whom the land ye dwell. But ano siling ni Joshua? But as for me and my house, we will serve the Lord. Now this morning, and if seems evil against unto you to serve the Lord. Pero take note, ang pinaka nami nga ginhambal ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. A Christian home should not only talk about Christ, it should follow Christ, obey Christ, and serve Christ together. Hello? Now, mga hinigugma, kanami kung sa sulod sang panimalay, kanami nga ginastoryahan nyo ang Ginoo, right? Kanami nga pagbugtaw nimo, ma-pray ka, mangkuton ka, nakapangamuyo ka na, nakapasalamat ka sa Ginoo, nga gingaan ka naman sang bag-o nga kabuhi. Nakapasalamat ka sa Ginoo nga ang imo pagginhawa libre, wala iya ka ginasukot, wala tax. Kundi ang himuon mo na lang magluhod, mangamuyo, magstorya sa Dios kag magpasalamat sa iya nga katutom sa aton tagsa-tagsang kabuhi. Nga ara ka naman, makaeskwela ka, makaubra ka, makakita naman nimo ang imo nga pamilya. Huh? Now this morning, nakapasalamat ka bala sa Dios kung ano siya katutom sa imong kabuhi? Diba? Now, ang pamangkot sa sining nga aga, what kind of home do we want? Ano nga klase nga panimalay ang aton nga gusto? Diba? Every family is building something. Tagsa-tagsa nga pamilya may ginatukod. Nagatukod kita sing balay, nagapangabudlay para sa pagkaon adlaw-adlaw, kag mga kinanlanon adlaw-adlaw, kag nagaplano para sa palaabuton or our future. Pero ang pinaka-importante nga pamangkot sa imo sa sininga-aga or sa aton sa sininga-aga, ano ang aton ginatukod sa sulod sang aton panimalay? That's why this book of Joshua, the word of the Lord reminding us ano ang aton ginatukod sa sulod sang aton panimalay. Because siling ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Si Joshua nagambal, pili kamo subong nga adlaw kun sino ang inyo pag-aalagaran. Wala siya nagsiling sa ulihi na lang. Nagsiling siya subong nga adlaw. That's why nagsiling siya. Pero ako kag ang akon panimalay mag-aalagad kami sa Ginoo. Now this morning, nagadepende sa haligi sang balay kung ano ang desisyon niya. Because once magtindog ang amay sa balay, ang iya asawa kag kabataan magasunod lang. Right? Magkasunod lang. Si Papa, sang una, yes, ibalik-balik ko ni, makita namon nga gabi na na, gapulaw na siya, sugaan niya lang na sa cellphone niya nga Bible, mabasa sa same Bible. Mga muyo na siya, sila ni Mama, mabasa man kami na Bible, mga muyo man kami na. Because ang pinaka-importante nga butang kung ano ang nakita sang bata sa iya amay, kung ano ang ginabuhat sang iya amay, amuma na ang buhaton sa iya nga bata. Whether hindi kami kainchindi, pero mabasa kami. Kaya nga, amunang nakita namon sa mun amay. Now, this morning, hindi kita magdugay, number one, follow Christ in your home, mga inigugma. Sunda si Kristo sa inyo panimalay. Why? Joshua first made a personal decision, as for me. As for me. Now, before we can lead our family to Christ, we must personally follow Christ in our life. Because kung ginauna naton ang Dios, masunod na natanan. Hello? That's why a Christ following home begins with Christ following parents, following husbands, following wives, and family members. Mga inigugma, again, kung ano ang nakita sang imo mga bata, amuma na ang sundo nila one day. May ara bata sa amon, sa area sa una, nga nagsiling siya to dalani ang akong bata sa simbahan, kay hindi naging magwanta ang iyang abatasan, nagasabat-sabat sa akon, hindi mo na makontrol. Ginahatag ko naman ang tanan sa iya, ang gusto niya, pero grabe do, mabuhi iya ang iya kagulingon magsabat sa akon. Pero family, listen, mga ginikanan, nag-start ang godly family, nag-start, nag-work ang Ginoo sa aton kabuhi, sa imo kabuhi, kung ikaw una mismo ang maghimo sang desisyon. Because ang imo kabataan, masunod lang ina. One day, matubuan sila sang buot, makasiling sila kay amuning ginahimo sang akon ginikanan, one day amo maning himuon akon. Again, before we can lead our family to Christ, we must personally follow Christ. Duka ano matian, pero that's the reality. Duka kalain matian, pero amunang kamatuoran, mga inigugma. A Christ following home begins with Christ following parents. Masunod la na tanan. Imo nga asawa, imo nga mga kabataan, kami nga mga kabataan, masunod lang na. That's why in the book of Luke chapter 9 verse 23, if any man will come after me, let him deny himself
1: and take up his cross daily and follow me. Kung gusto naton magsunod kay Kristo, mga inigugma kinanlan, ihatag naton sa iya ang aton niya kabuhi. Kag magsugod sa iya adlaw-adlaw. Bisan mga muyo kada bag-o ka magbugtaw, mga muyo ka nakita sang kabata mo na makasiling na sa siyaw na una, wala og ginalipatan. Even I way kung ginalipatan. Before sila magbugtaw, mga muyo sila danay kami. Mga muyo man kami na. Ginapamatian namon ang ila pangamuyo kay amo man na ang amon nga sundon. Mag before kami magkaon, mga muyo kami na. Kay before kami, hindi dapat nga pagbutang sa pagkaon, kwa dayon, kaon dayon, no. Kinanlan, magpasalamat sa Dios nga ginaprovidean kita adlaw-adlaw. Amo na gid paintindi sa amon. Now, asta subong in my 23 years nga nagapangalagad sa Dios, ari ko subong nadala kung ano ang sanguna nga ginahimo namon. Dumadunlan kapag ani nga do, hindi ka kapangamuyo. Kay amo nang nadak-an. Now, again, mga hinigugma, sa sininga aga, a home that follow Christ, kinanlan mangunagid ikaw, mangunagid kita. Kay ang mga kabataan, masunod lang na. Kag one day, hindi na nila malimtan sa ilang kabuhi. That's why, may isa ka amay sa panimalay. Once, importante gid ang amay sa panimalay, mga hinigugma. Kay, kung magtingog na iya sila, hindi man nagyapon sila, ano kay dipindi man nagyapon sa desisyon sang amay. Kung ano ang paglidya sa iya kabataan, amo man na ang pudangtan sa iya mga bata. Gusto mo magbag-o ang imo bata. Gusto mo madula ang iya tanan ng mga bisyo sa kalibutan. Pero first, dula adanay ang ara sa imo. Hello, bag-uha danay ang imo ko galingon. Kung ang amay maglakat sa dalan niya sala, ang family ma-follow man na. Kagbasi mabutang pa sa ital-ital. Hello? That's why, mga inigugma, your family needs to see Christ in your life, not only hear about Christ from your mouth, kinanlan makita sang imo pamilya si Kristo sa imo kabuhi, hindi lamang mabatian ang imo paghambal parte kay Kristo. Again, kung ano ang ginahimo mo, amo man na ang ginatulok sa mga bata nato. Amo man na ang ginatulok sa mga bata mo. To our listeners, to our Facebook live viewers, I hope ang balaan ni Espiritu naga-convect sa aton sa tagsa-tagsa sa siningaga. Nga ang pulong niya ma-apply na aton sa tagsa-tagsa nga pagpangabuhi. Kung ano ang ginahimo nimo, amo man na one day ang makita sang imo mga kabataan. Kung nagapangamuyo ka sa inyong balay, imo mga kabataan, mamuyo man na. Kung nagabasa ka sang Bible ang imo mga kabataan, mabasa man na sing Bible. Kung nagahambal ka sing malulo ang bata mo, mamalulo man na. Kung ikaw nagasimba nagasimba kada Domingo, ang imo mga kabataan masimba man na kada Domingo. Kami nagdako kami sa pamilya nga Kristohanon. Nagdako ko sa pamilya nga Kristohanon. Bisan wala tricycle ginalakat na para makasimba lang. That's why let your children see that Christ is important to you, mga inigugma. Ipakita sa imo mga kabataan nga importante gid si Kristo sa aton nga kabuhi, sa imo nga kabuhi. One day, instead nga magsalig na siya sa tao, masalig na siya sa Dios. Number two, follow Christ to lead your home. Tudlo kag pangunahi ang inyo panimalay, pakagto kay Kristo. Joshua did not only say, "As for me," he continued, "and my house." Joshua understood that his decision would affect his family. A godly home does not happen by accident. Hello, someone must lead to the family toward God. And this word, siling in the book of Deuteronomy, nagitakol naton last day. And this word which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children. Ang pulong sang Dios kinanglan araanay sa aton tagipusoon, kag dayon tudluan naton ini ang aton mga kabataan. Again, ganino, paano ta makonvek sa balaan ng Espiritu, kay first of all, wala kita Kristo sa aton tagipusoon. Paano kita maano sa pulong sa Diyos, kay first of all, wala kita balaan ng Espiritu. Hello? Again, children, let us thank God for our food. Kami sang una, balik-balikon ko muna eh. Before kami magkaon, updanay gi kami na. Kay kung hindi kami na magbugtaw every morning, kibot ka na lang mga pinggan, kagbaso, ganila gapok na lang na. Bisan hindi ka pa magbugtaw, bisan hindi ka pa magkaon, pero kinanlan mo magbugtaw, kag magtipon sa lamesa, kay kung hindi ka magbugtaw, bakulon ka. Mapuno gid ang imo dalunggan. Amo kami na sa una. Bisan amo nang ginapraktis namon, ginapraktis, ginatudlo sa ginikanan namon, siling mo do kasimple lang, pero madala ni mo sa pagdako ni mo. In that practice, in that small practice, teaches children that God is part of everyday life. Let's start today, mga inigugma. Sugudan ta subong. Kung nagakaon ang pamilya, mahimo kita nga magpangamuyo anay. One day, masunod ina sang mga kabataan. Don't wait for Sunday to teach your children about God. Teach them first when they wake up, when they face problem. Teach them first when they make mistake. Teach them first when they are thankful. Teach them first when they are afraid. Ibalik ang credit sa Dios. Hambali ang aton mga paan. Balik sa Dios. Tanan, kay ang Dios magahatag sa aton sa dalan ng Monday. Hello. That's why the home is one of the most important place where faith is taught. Ang paminimalay, isa sa pinaka-importante nga lugar kung sa diin ginatudlo ang pagtuo. That's why ask yourself, does my family know that Jesus is important in our home? Pamangkuta ang imo kaugalingon, naibaluan bala sang akon pamilya nga importante gid si Jesus sa amon balay? Pero tandaan naton, a godly home nagasentro si Kristo. Gamay lang na ang ginabuhat ni mo, mga muyo before magbugtaw, mga muyo before magkaon. One day, masunod na sang imo ginikana, sang imo mga kabataan, magdako sila. Kung anong ginahimo ni mo, anong nakita sa imo kabataan, amuma na ang himuon nila. Again, number 3, the last, follow Christ to serve together. Mag-alagad kay Kristo nga tingub. Siling ni Joshua, again, balik ta sa aton nga text, "As for me and my house, we will serve the Lord." Not only Joshua, but ang iya nga panimalay. Mga inigugma, God desires more than a family that simply attends to church. He desired a family that serves Him together. Diba malipay ka? Nga, ang imo ginikanan, obdanay ka mo panimbahon every Sunday. Malipay ka. Pero to our listener, mga young people, mga kabataan, na una ka mo ya, nakalakat sa simbahan, pakita nyo ang Ginoo nga nagbag-o sa kabuhi nyo. Kay nga, once makita na sa inyo ginikanan, masunod na sila sa inyo. Again, God desires more than a family that simply attend to church. He desires a family that serve Him together. That's why in the book of Colossians chapter 3 verse 23, and whatsoever you do, do it heartily. Kung anong ginabuhat naton, himua nga may tagipusoon. As to the Lord and not unto men. Bisan ano ang ginahimo, himuo naton ini sing bugos nga tagipusoon. Para sa Ginoo, hindi lamang para malipay ang tao sa kabuhi naton. Ba? A family is like a team, right? Ang pamilya pareho sa isa ka team. Kung isa lang ang nagapangabudlay, kag ang iban nagatanaw lang, mangin mabudlay ang ubra. Pero kung ang tanan nagabuligay, mas mahapos ang trabaho kag mas nagabaskog ang pamilya. Right? Kung nagabuligay, kita tanan. Pero depende sa pag-lead sa sina nga panimalay. Now, again, kung nagabuligay ka mo pangamuyo sa sulod sa panimalay, nagapray ka mo together, nagapanimbahon ka mo together, naga-invite sang imong mga loved ones na magkagto sa simbahan, naga-encourage ang iban, nagatudlo sa mga kabataan, kag nagasimba every Sunday, mga inigugma, isa ka na lang na subong makakita. A family that serves Christ together becomes a testimony to others. Ang pamilya nga nagaalagad kay Kristo nga tingob mangin maayo nga ehemplo sa pagpamatuod sa iban. That's why mga inigugma, this morning, there are three simple questions for every home. Are we following Christ? Nagasunod balak kami kay Kristo? Ginapangunahan bala naton ang aton pamilya pagadto kay Kristo? Are we leading our family to Christ? Nagaalagad bala kami kay Kristo nga tingob? Are we serving Christ together? Pero siling ni Joshua, mga inigugma, as for me and my house, we will serve the Lord. I hope and I pray a simple reminder to every believer and Christian and listener. Magasiling kita one day kung sa diin ka man subong, as for me and my house, sa isa ka pamilya, we will serve the Lord. Mga tumuluo kay Kristo, hindi naton hulaton nga mangin perpekto anay ang pamilya antes kita magsunod kay Kristo. Excuse. Why? Subong naton himuon desisyon, magpangamuyo kita subong, magpatawad kita subong, magtudlo kita subong sa aton mga kabataan. igugmaon aton ang aton pamilya. Mag-alagad kita kaupod ang aton pamilya. Why? You may not be able to control everything that happens in your home, but you can choose who you will follow. Hindi naton makontrol ang tanan nga matabo sa aton panimalay, pero makapili kita kung sino ang aton sundon. Right? Maybe your home is struggling. Maybe there are misunderstanding. Maybe your children are far from God. Maybe your marriage is going through difficult days. Again, don't give up. Keep following Christ. Your faithfulness day maybe become a blessing to your family tomorrow. Mga inigugma, make the choice today like Joshua. Joshua did not say, "Someday my house will serve the Lord." He said, "As for me and my house, we will serve the Lord." This is a decision, not tomorrow, but subong. Not someday, but subong. Let every Christian home make declaration, "As for me and my house, we will serve the Lord." Now, mga inigugma, let Christ be followed in your home. Let Christ be taught in your home. Let Christ be served in your home. Pasunda si Kristo sa inyo panimalay. Itudlo si Kristo sa inyo panimalay. Kag-alagara si Kristo nga upod kamo sang inyo panimalay. Why? One day, mabalaan mo gid kung ano ka nami once ang godly family sintro si Kristo. A godly family nga sintro si Kristo sa atong pamilya. Again, mga inigugma, pero paano? Paano nga magsintro si Kristo kung wala kapagali Kristo sa imong tagipusoon? Kinanlan, may relasyon kita sa Dios. Kagtutupatbon, paano kung makaagom sang relasyon sa Dios? Una, paano ko mabaton si Jesus Christ nga kung Dios kag personal nga manuluwas? Here's the simple step. Una, akuon mo nga ikaw makasasala. Pangayo ka patawad sa imo tanan nga mga kasalanan. Tuuan mo si Jesus Christ nga napatay na banaw sa tatlo ka adlaw kag humble mo imong kaugalingon, open mo imong tagipusoon, pasudlon mo siya as your Lord and personal Savior sa imo kabuhi. Now, hindi kita magdugay sa sininga. Aga, every head bow, every close, let us pray. Samon Dios, buhi kagamanan sa tanan, Lord God, thank you for your word. Nagin remind sa amon. Lord Jesus, paano nga mangin sentro ka sa amon kabuhi? Nga first of all, wala pang kamigli Kristo sa amon tagipusoon. Lord Jesus, sa sininga aga, salamat sa pulong nga remind mo sa akon. Kag sa amon tig palamati sa sininga aga, to our Facebook livers and hearers, kung wala ka pa Kristo sa imo tagipusoon, nagapang duwa-duwa ka pa sa imo kamatayon sa sininga aga, here's a word of the Lord na gaspik sa imo subong. Duko ang imo ulo, piyong imo mata, sunda ang ininga pangamuyo. Let us pray. Lord Jesus, salamat sa sininga aga. Salamat sa kaluwasan niya gina-offer mo sa akon. Lord Jesus, gusto ko makabuild sang relationship sa imo. That's why ginaako ko nga ako isa ka tawo nga dako nga makasasala. Patawara ko sa akong tanan-tanan nga mga kasalanan. Ginatuuan ko ikaw nga napatay, nabanaw sa tatlo ka adlaw. Lord Jesus, ginahumble ko akong kaugalingon. Ginaopen akong tagipusoon. Ikaw magsulod kag ikaw akon mangin Dios kag personal nga manluluwas. Luwasa akon kalag sa impierno. Salamat sa kaluwasan in Jesus name. Amen and amen and amen. Again and again, to our Facebook live viewers and to our Radio Janet 8.5 live viewers and hearers, good morning sa inyo tanan. Now, as we end sa sininga aga, a home that follow Christ always nagadepende sa imo desisyon. Now, nakabati ka sang pulong sang Dios. Again, depende sa imo desisyon kung paano nimo i-guide ang imo nga family nga mangin sentro si Kristo. Now, hindi kita magdugay. As we end sa sininga pangamuyo, let us pray. Samun Dios, buhi kagamanan sa tanan, Lord God. Thank you for this wonderful morning and a great privilege, Lord God, nga makawali naman kami ginuosang imo pulong. Lord God, salamat sa kabuhi nga libre. Salamat, Lord God, sa another day nga makangkar naman namon sa sininga adlaw. Lord Jesus, ikaw mag-a-bless sa tagsa-tagsa, sa mga members local and abroad, members here in Binalbagan, ikaw Ginoo mag-a-bless sa mga work nila, at sa iban pa nga mga lugar, Lord God, ikaw magpakamaayo. Sa mga members namon, nga always nag-a-support sa imong likuton, Lord God, ikaw magpakamaayo. I-bless, Lord God, ang among senior pastor, Pastor Janel, nga ato siya subong sa US, ikaw, Lord God, magatag blessing upon blessing, kusog kagabakod, have wisdom in every decision ni make. Lord Jesus, ikaw may mag-a-bless sa iyong family, wife, kagtatlong mga kabataan, and sa amon mga job seekers, sa amon mga young professional, sa amon mga estudyante, Lord God, ikaw magatag heavenly wisdom. Ikaw magatag blessing upon blessing sa tagsa-tagsa. Lord Jesus, sa amon Facebook live viewers and hearers, to our Radio Jan 98.5 live viewers and hearers, Lord Jesus, ikaw mag-a-bless kung sa diin ginman subong sila, ikaw magpakamaayo, and a big shout out, Lord God, sa ila. Lord, bless ini ang one of the ministry of Berean Bible Church, Radio Jan 98.5, ikaw, Lord God, magpakamaayo. Bless, Lord God, ang satagsa-tagsa at sa mga tawan nga ari di subong ikaw magpakamayo. Lord, we can do nothing without you. We love you, Lord God. We bring back glory and praise sa imo buhi nga ngalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, wishing you a blessed morning, everyone. Thank you and God bless. Salamat sa pagpamati and big shout out sa inyong atanan. Again, my name is Preacher Patbon, one of the worker of Berean Bible Baptist Church. Thank you and God bless us all.

0: Kaping-kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, himo sa dusi ka natural nga ingredients. Dragon fruit, guyabano, mangosteen, ginseng, stevia, insulin, turmeric, moringa, kag ginpahamot pa ang aroma gikan sa robusta kag arabica coffee beans. Nga ginbutangan sang non-dairy creamer para mabatsyagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Coffee na healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyong lugar.
1: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
2: Yeah, binalbaga.

0: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginaagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inductive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 9 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Morning Love Songs.

at balikat at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga dito sa Radio Jod 98.5. Morning Love Songs.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station.
1: Tumambay na!
0: 98.5 Radio John.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong pangluwas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
4: Yes, welcome. Magmayong adlaw mga suking tigpaminaw. Welcome sa atong programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Kini nga programa is all about caring for your body and living a healthy lifestyle. Uban sa Dragon Fruit Herbal Capsule o sa atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. So tabangan nato ang atong lawas nga magpabiling ligon o himsog matag adlaw. Uban ni kami mga suking tigpaminaw sa ato ang hisgutanan karong adlaw. Yes, Doc Alan.
5: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong aplawa sa 5mm mga suking tigpaminaw. Uban ni kami ni Dragon Mail. Mga adlaw, ka Dragon Mail. Mga adlaw, usap sa mga listeners na ito. Mga nagkanunay, nagasunod sa ato programa sa nagkadaan nilang mga suking siyabiyanan. From St. Vincent GSK Healthcare for the Supplement Reading. Oga niya nagpahigayon og mga produktong kapsula og uban pa niini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayo nga lawas. Oga adunay kita prevention, di ba? Og dili angay kabalak ang Dragon Mail. Mga sokin nato nagasunod kanunay sa ato ang problema kay ang Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold. Dasok na kini sa nutrients og ang ingredients niini. Gawas pa niini puro herbal ha, mga natural man ang mao nga sangkap niini mga sokin tigpaminaw. Mao sa mga ato usab nga kape, ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Dako po siya ang katabag, adunay dosi ka klase mga herbal ang nahalo niini. Wala nga kini siya nga kape, walang palpitasyon. Ay mo kabala ka mga sokin tigpaminaw. Kay nindot usab inyo ang pag-dispo sa hugaw, nindot usab inyo ang pagkatulog panahon sa gabi. Mas maay pa ang nindot po usab sa inyo hanga memory. Dali kay ma-catch up ang inyo ha usab nga mga problema. Aun sa may inyo hang angay hinunduman. Okay ni higala usab ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki mga sokin tigpaminaw, good for varicose veins, rheumatism and arthritis. Og uban pa nini mga sokin tigpaminaw, gamit mo. Nanay tatay halo nagplastada matagabi, gamit mo nining Dragon Massage Oil. Ay gidisenyo kini sa pang massage matag gabi mga sokin, the whole body massage no. Mao ni siya ang nakanindot ini. Oy, busing ay mo kalimot usab sa ato usab nga Hard Max Stream Coffee Permin mga sokin tigpaminaw with all kinds of ginseng ha. Ang ato usab nga kape nga mohatag og dugang kusog kabaskong kaligon, nindot kayo ang performance sa paglabing-labing ni Mr. and Mrs. Power up your performance pag ikaw naka-Hardmax mga sokin tigpaminaw, maksaya mas sarap ang resulta. Wala nang higala ang nakanindot ini. Ay mo kalimot usab sa ato nga sabon, ang ato usab nga Dr. Fungi Soap, o ang ato usab nga Case Kinglo mga sokin tigpaminaw, nindot kayo ang resulta pag ikaw nagamit sa Dr. Fungi Soap. Pag ikaw doon na kay mga bunyi up mga ringworm, doon naman kay mga minor skin disease kayang matabangan ini. Kabag usab ang ato usab nga Case Kinglo Power Whitening Soap nga gusto kag puti imuhang pamanit, puti ang imuhang intiro kalawasan like cutis artista ang resulta. Gamitan na ang Case Kinglo Power Whitening Soap, mga mapalit ninyo sa nagkaryang butika o parmosya Bisaya Soga Mindanao. Ay makalimot mga sokin tigpaminaw sa ato ang 5mm ang ato usab mga problema sa panglawas. Kung doon naman kay mga sintomas angay natong seryosohon ha? Kung halimbawa doon na kay dengue unsa may mga sintomas ana mga sokin tigpaminaw, trangkaso ang una, 1 to 3 days mga sokin tigpaminaw ang trangkaso or lagnat no, masakit ang ulo, walang lasa sa pagkaon, kapoy kanunay ang imong mapansin sa imong kalawasan na ang pagsuka-suka dili kinahanglan mo kaon yun no? Matagatak na mga sokin tigpaminaw, nagasigil na lang ka og katulog no, ubo, sipon, rashes no, lagnat on the off off and on ang lagnat mga sokin tigpaminaw. May race of dehydrating mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw sa ato ang mga produkto mga sokin tigpaminaw, nindot og epektibo kaayo pag ikaw mutumar sa ato ang produkto ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold mga sokin tigpaminaw. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading mga sokin tigpaminaw, sigurado pag ikaw mutumar sa ato produkto mga ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold, sigurado ang imong lawas protektado.
4: Yes mga suking tigpaminaw, are you feeling weak and tired? Time to boost your energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, rich in vitamins and antioxidants na makatabang nga pagyud sa imuhang immune system. Ligon nga lawas, nindot nga paminaw, matag adlaw. all natural, safe, and effective. Ang atong Dragon Fruit Herbal Capsule, ang atong Dragon Fruit Gold, available na sa tanang mga butika sa inyong mga lugar, Visayas ug Mindanao.
3: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
1: Matugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapapakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
6: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
7: Gapo na ya.
0: Wapo taya. Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
8: Yeah, binalba.

ka pang itablaka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue, ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster. Alkasi. Para always healthy, mag-alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
3: You're tuning in at Binalbagan's Best. Radio John 98.5.
4: Our songs has some good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
5: Here at Radio John,
6: we have the greatest.
5: Here at Radio John,
6: we have the coolest.
5: Here at Radio John,
6: we got a lot because we give you more.
7: We play all your favorites. 98.5 Radio John.
8: Sa puso ng Binalbagan.
9: Ay, ito na!
8: Isa lang ang tunay na una.
10: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
8: Radio John, 98.5 FM. Pioneer, number one. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
11: Okay, 98.5 Radio John.
12: 98.5 Radio John. I'm a sweet mommy of Binalbagan.
8: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palugpa.

0: Kaping kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, himo sa dusi ka natural nga ingredients. Dragon fruit, guyabano, mangosteen, ginseng, stevia, insulin, turmeric, moringa, kag ginpahmot pa ang aroma gikan sa robusta kag arabica coffee beans. Nga ginbutangan sang non-dairy creamer para mabatsyagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Coffee na healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyong lugar.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Naro adasa ang edad 84. Ang akong ginagamit Dragon Fruit capsule. Kaluwas Ginoo, maayo. Okay. Ako paminaw sa akong pamati, akong paminaw sa pamati sa akong lawas. Gan-gan jud. Dula jud kayo. Ang akong ikawag ninyo mga pareho na akong senior citizens, no? Na akong gigamit. Dragon Fruit.
2: Kamusa? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
5: Gapo taya!
4: Wapo taya!
6: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sounds?
7: Coming from Bounty Land!
6: Speak up so they can hear you. Or sadyang hiling mo lang talaga ang sumayaw.

0: stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, Binalba.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Mga penata!
3: Tessie Katan Griffith, Upper Mutong 66. Ang ininom na ako, Permi, ang coffee lang.
4: Yes.
3: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako. Mm-hmm. Nag-change ako kaning dragon fruit.
4: Yes.
3: Naka 3 to 4 times a day ako, okay, nag-coffee. Walang palpitate effect. Coffee, oh, tinuod yun. Karon kung gusto nyong uminom kape, kana na lang dragon fruit
4: herbal coffee mix.
3: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
4: Yes. Oo. Tama.
2: Mga penata!
5: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Kasi. Aniya na mga igala ang nasulayan ug masaligan. Alkasi. Sa mga nag-antos sa mga nagkalain-laing balatian, sa mga gipangkapoy ug luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma ug anemia, tumar ug Alkasi.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Lig-unon ang atong immune system.
1: Power Booster
0: Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Mapalit sa tanang mga butika.
1: Alkasi.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Yeah! Binal

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In, and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pagyod. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
3: Serving the world, every nation, we play the hits. 98.5 Radio Done.

0: Dragon Fruit
1: Gold!
0: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
1: Gold!
2: Pure energy.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!
4: Buong world!

Sikat at sa Rewind ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas Uga Mindanao.
3: Ubanin na po ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
5: Yes, welcome. Welcome sa mga sakot ng pinaw sa ito ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Subanin kami yung Dragon Mail. And of course, ito usap nga tulumanon. Sana ka rin yung mga sokin sa bihanan. Bisaya sa Uga Mindanao. Ato sa mga sokin na nagasunod kanunay sa ito programa. Maayong adlaw ninyong tanan diha. Maayong adlaw usap diha ka Dragon Mail. Ay mo kalimot mga sokin ng pinaw. Ang inyong usap nga ubos o higala. Sa kahinginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. O nga nagpahiga yun mga sokin tigpainos ka na ganyan mga klaseng produkto para usab maproduktahan ang ato usab nga original nga panglawas igala. Di ba ka Dragon Mill? No, kita dapat dili angay mabalaka ha, di ba? Walay angay kabalakaan. Aro usab mapagkag o maprevisyonan ang ato usab. Mga na igala, pinaganindot kayo kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Dako na kinisiyag tabang para sa ato ang panglawas. Ano na tayo daily supplementation igala? Pwede nyo na sa ipagsabay, buntag o hapon ng higala, ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold. Mawag na sa ganyang sakit o balatayon, sama o sa panaglitan, sa maayong sirkulasyon, sa ato sa mga dugo. Muna, importante na, pagtaas usap sa itong sugar, pagtaas usap sa itong kolesterol, pagtaas usap sa itong uric, hini higala, nindot kaayon ni nga klasis kapsula. Ato usap nga lami ang kape, nga mao ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ang kape nga mga kaisunan nato nga kini ang kinanglitan bitaw sa ato mga kaisunan nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom pag-inom sa pampublikong kape, di ba? Kini na gyud ang kape nga nindot kaayo. Walang pagtaas sa inyohang sugar, no, di ba? Walang pagtaas sa inyohang uric, walang pagtaas usab sa inyohang kolesterol. Kini ana ang kape nga wala usab, walay palpitation, di ba? Ang Dragon Herbal Coffee Mix, purong herbal. With insulin plan, no? O ang Dragon Masa Sun, mga higala, dako po ni siyang papil. Labi na yun ni nanay tatay, doon na mo yung mga kisunan po nato nga na problema po sa ilang varicose veins, rheumatism, arthritis. Kinilag yun ang pinakanindot kayo nga klase sa haplas, di ba? Nga mao ang Dragon Body Oil or Dragon Massage Oil with Chubaki, ha, di ba? Nindot ni higala mga sokin, tiwi, varicose veins, arthritis, uguban pa niini. Ay mo kalimot usab mga sokin, tiwi, nakatuusab nga produkto nga mao ang Dr. Pungisop. Kung na problema man ato mga kaisunan sa mga minority.

0: skin disease gamit mo sa Dr. Pongisop mga sokin tigpaminaw. Doon na may mga up-up, mga buni, mga sugat na ayaw gumaling. Kaninag yun ang pinakanindot kaayo. Abag usab ang Dr. Pongisop, ang ato usab ng Dr. Pongisop mga higala. Ang ato usab ng case king glow, mas nindot kaayo. Kung muhamis inyong aping, hamis intero kalawasan, laikotis artista ang resulta, kininag yun inyong paliton. No, sa nagkanang butika o promosya, basta tatatak, send, send, GSK Healthcare Food Supplement Trading. Pwede mong mo-text si Gala sa atong numero sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Muna, ikaw lang ato ang contact number. Alang sa dugang kasayuran, mga sokin, tigpaminaw. Ay mong kalimot usab sa ato ang produkto ha. Ang produkto na to nga kompleto na sa mga nutrient ingredients, kompleto na sa nagkadaang classes vitamin C. Busa alang usab sa mga may mga nagkadaang sakit og balatian. Na unsa daw ning gitawag og sakit nga dili na to matansya, di na to unsa ba? Duwa mo sa inyo mga sokin doktor, ha, di ba? Aron mahatagan mo og insaktong solusyon, unsa may maayo nga himuon, aron nga ato ang panglawas. Diha ninyo masayran mga sokin tigpaminaw. Now, dunay kayuhan, dunay kiniang solusyon. Aron nga ang ato usab nga panglawas maprotektahan higala labi na gyud sa nagadayon sakit o balatian. Ay makalimot, daily supplementation, batasan na ang pagtubar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, basta tatrak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado, imong lawas protektado.
1: Yes, mga suking tigpaminaw, stay healthy, stay happy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, natural, nutritious, trusted by many and available na sa tanang leading drugstore sa Visayas ug Mindanao. Ang Dragon Fruit Herbal Capsule, gikan sa kinaiyahan para sa imong kaayuhan.
2: Magkasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Na ang kape na makaayos sa lawas.
4: Ako si Nora Suniga, 64. Bahong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning kapsul. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
5: Yes.
4: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. So, kaya paningtun mo ko. Kinahanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
5: So, salamat kayo.
4: Tinuod yun na.
3: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
6: You're tuning in at Bidalbagan's Best.
7: Bidalbagan's Best.
6: Radio Juan 98.5.
8: Our songs has some good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
9: iTunes Canada.
10: Here at Radio Juan.
11: We have the greatest.
10: Here at Radio Juan.
11: We have the coolest.
10: Here at Radio Juan.
11: We got a lot because we give you more.
12: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
13: Gapo taya!
12: Wapo taya!

pangitablakan mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa pagihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar. All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Done.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binalba.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsa man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan.
3: Hala, uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
3: Para sabon e, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: You're tuning in at Binalbagan's Best.
5: Binalbagan's Best.
4: Radio John 98.5.
6: Our songs has in good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
7: iTunes Canada.
8: Here at Radio John,
9: we have the greatest.
10: Here at Radio John,
11: we have the coolest.
12: Here at Radio John,
13: we got a lot, cause we give you more.
14: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaniinom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pangin. Gikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik nyo yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
0: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inactive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 3 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Welcome to the afternoon music jam. On 98.5 Radio John.

0: mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: tuloy-tuloy ang good vibes sa morning. This is Radio John 98.5.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa paayong panglawas. O garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Karong yes. Adlawa, la inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc?
4: Yes, welcome. And of course, mga sokin, tingin mga adlaw, mga sokin atong nagasunod kanunay, ka-Dragon Mel, mga adlaw, usap diha. Mga adlaw, usap, nanay, tatay, palo, nagplastada, kung asa mo namutang, karon sa inyo namutangan, hatagi pagtagad, mga sokin, tingin mo, sunda nga mong programa ni ka-Dragon Mel, alang usap, si kaayo na to sa panglawas. Ani ana sabi niyo opo si Galag Alagad sa kahinginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga sokin tikbalo og sakto mga produkto, epektibo, garantisado og barato nga mapalit niyo sa nagalain butika og Pharmacy Bisaya sa Mindanao. Ay makalimot mga sokin tikbalo, take one capsule 3 times a day o 2 times a day sa ato usab nga Dragon Fruit Gold, sa ato usab nga Dragon Herbal Capsule nga 650 mg. Aga 700 pili niyo ipagsabay mga higala buntag hapon 1 hour after meal. Alang usab sa mga ingredients no nga kompleto na sa nutrients, kompleto na sa vitamin C, nagadang classes vitamin C. Higala nga na usab sa ato ang produkto. Wala nga ay mo kalimot ha, do na tay daily supplementation ng higala. Nga importante alang usab sa ato usab nga pagpalig-on sa panglawas. Ay mo kalimot mga sokin tigpamino alang usab sa ikaayo. Sa nagadayang sakit og balatian nga kayang matabangan usab sa ato usab nga mga produkto like a Dragon Herbal Coffee Mix no with insulin plant. Kini siya ang kape mga sokin tigpaminaw, walang palpitasyon, mga igsoon nato nga gibawalan na sa pag-inaos pang publikong kape. Kanina gyud ang kape para kanatong tanan mga sokin tigpaminaw, ang mga pinilangga nako nga nagasunod kanunay sa atong programa. Ay mo kalimot sa pagpalit nini sa kanang butika og pharmacia. Ay mo kalimot usab mga higalang ato usab Dragon Masa Soil with Tsubaki ha. Nindot po kayo para na itong dunay mga varicose veins, rheumatism, arthritis, kayang matabangan mga sokin tigpaminaw. Dunay problema si skin, ha? Matabangan gihapon ana mga sokin tigpaminaw. Pili mo sa kahumot nini, like lavender ilang-ilang sa pagita nga naa sa ato ang produkto. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga lami ang kape, alang usab sa paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nindot ang performance ani mga sokin tigpaminaw. Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. Maksaya, maksarap ang resulta mga higala. Pag ikaw naka Hard Max no, mapalitin niyo na sa nagana butika og pharmacia. Alang usab sa mga kaigsoonan nato nga luya na gid kaayo si Manoy ha. Moalalay ni siya mga sokin tigpaminaw. Alang usab sa ato usab nga sabon. Ang atong sabon usab mga kaigsoonan nato nga na problema sa ilang skin ha, dunay mga katol-katol ginagmay. Kayang matabangan sa Dr. Punji Soap. Dunay na moy mga up mga bun-i mga sokin tigpaminaw baho mogtil ilok man. Kayang matabangan usab sa Dr. Punji Soap ha. Kaabag usab mga sokin tigpaminaw ang K-Skin Low Power Whitening Soap ha. Gusto mo hamis sa inyong entero kalawasan aping like cutis artista ang resulta. Kanina gyud wa nay laing katapat ini mga sokin tigpaminaw. K-Skin Low Power Whitening Soap. Mao nay gala ang atong mga produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga gipahigayon og giplastada alang usab sa ikaayan nato sa panglawas entero kalawasan mga sokin tigpaminaw. Internal man or external kayang matabangan usab sa ato ang mga produkto mga sokin tigpaminaw. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading naa sa mga butika mapalit ninyo ato mga produkto Bisaya og Mindanao. Aside ana higala igsoon ang ato usab nga isgutan karon mahitungod usab sa kakulangon sa ato nga panglawas. Kung nakulangan man ka sa nutrients, nakulangan man ka usab sa ingredients no di ba sa ato nga produkto naa kompleto na. Nakulangan sa vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin C ba halimbawa, ascorbic acid no di ba? Naa sa ato produkto kompleto na like calcium, potassium, iron. Naa sa ato produkto mga sokin tigpaminaw. Kaya ang ato ang produkto mga sokin tigpaminaw more on herbal like moringa, beetroot, naliha mo na nga importante sa matag-usa ka na to nga atong lawas maprotektahan. Sigurado mga sokin tigpaminaw ang ato produkto nga palitin nyo sa nagandang butika tibuok man Bisaya sa Mindanao mga sokin tigpaminaw. I mean maunay siya ang pinakarindot kayo nga produkto, napaka-epektibo, garantisado og aprobado sa ato ang mga ekspertong mga doktor ha. Ana nga imo kaulos pagkumutana from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Inom gid mo ana o gamit gid mo sa ato mga produkto daily mga sokin tigpaminaw para atong lawas kung nakatumar man ka sa atong Dragon Fruit Plus o Dragon Fruit Gold Asigurado ang imong lawas baskugon og lig-onon.
3: Naman na pud mga suking tigpaminaw. Ang 5 minuto sa atong pagpanag-uban-uban, mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Agasi. Aniya na mga higala ang nasulayan ug masaligan. Alkasi. Alkasi sa mga nag-antos sa mga nagkalain-laing balatian, sa mga gipangkapoy ug luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asthma ug anemia, tumar ug Alkasi. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan. Maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Lig-unon ang atong immune system.
6: Power Booster.
5: Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi.
6: Alkaline na vitamin C.
5: Mapalit sa tanang mga butika.
6: Alkasi.
7: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
8: Yeah! Binalbagan check it!

pangitabla kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
3: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan manggug ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pag yung ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana din ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Much more music. 98.5 Radio Time.
5: Listen to 98.5
4: Today's best music mix.
5: Radio Time.

0: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos tos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Safety sa bakong. Dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
4: Kailan nakabulan ni mong inom sa atong produkto, ma'am?
3: Kuan na, 6 months na dayon.

0: puya-puya gula na siya nito kay nga dili ko kalakaw kayon nyo nga as mo sige na kong gihaplas food sa ko ang tuhod.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gapo taya!

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pagyod. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
3: Listen to 98.5 today.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Persol Kapi o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa nag-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sounds?
3: Coming from Bounty Land!
2: Speak up so they can hear you. Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
2: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
3: Grace Ayeng, 28 years old, taga Bohol, nagtumar sa Dragon Fruit, duha capsule sa akong pagbangon ug duha pod sa dayon higda. Dok, kaabag pod nako pagtumar ug Alka-Seed, dok, isa capsule 3 times a day nako tumaron. Good for 7 days. Naayo jud ko sa akong lisod na paginhawa ug akong kabuhi. Busa kamo nga minaw karon tumar ug palit na sa Dragon Fruit ug Alka-Seed kay effective jud kaayo. Daghang salamat.
4: Grace Ayeng, naayo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
5: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Alang sa lig-on nga immune system, di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule, makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog, ug digestive function. Usa, tambag ko, nganong mag-antos man nga pwede rin gini mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
0: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
7: Yeah! Binalba!

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalumang ko na ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus.
2: William Anfuni.
3: Okay.
2: Nagpuyo ko sa Manila at Bacong Negros Oriental, Philippines.
3: Yes. Mm-hmm.
2: And then, usap ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
3: mm-hmm,
2: nga herbal. Dili na ko daghanong istura. Mayo yun.
3: Yes.
2: Mayo, magyo, mm-hmm, mayo yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
3: Mm-hmm.
2: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya.
3: Mm-hmm.
2: Sulayan ninyo.
1: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili-lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasik sing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitablakamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, Binalba.

0: Madugay kina balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginaguanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus. Serving the world, every
1: nation, we play the hits. 98.5 Radio Dan.
2: You are listening to the number one FM station in Binalbagan. This is 98.5 Radio John. Kwapo taya, palok pa.

kapag itablakan mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sang kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragonfruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe imnon. Dragonfruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragonfruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo Taya!
0: Wapo Taya!

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaan Antos Gabalatian Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
3: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Naro adasa ang edad 84. Ang akong ginagamit Dragon Fruit Capsule. Kaluwas Ginoo, maayo. Ako okay. Paminaw sa akong pamati, akong paminaw sa pamati sa akong lawas. Gan-gan, okay. Dula dyan kayo. Ang akong ikawag ninyo mga pareho na akong senior citizens, no? Na akong gigamit, Dragon Fruit.
0: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Milagro Stories. Iti Paul, Pulo Plantation, Tanay City. Sakit akong hawak na wala man niya. Akong tulugan na kaayo.
4: Mm-hmm.
3: Tunay usay, matulog ko alas 8. Makamata ko mga alas 12 mga ikot. Dahil usog na pa matulog ko. Hantun na napakapuntak sa mga nakaminaw ko ron na wala pa makatumar yung dragon fruit. Tumargyo mo kay makaayo dyan sa atong lawas. Kay ako, na kuan jud ko nga naayo jud ni akong sakit ng hawak, gana akong kaon, akong pag charge akong hugaw maayo pud kada buntag sige ko makalibang. Salamat jud daghang kaayong salamat.
2: Gipabarato pa kini.
5: Dragon Fruit Plus,
2: mapalit sa mga butika og farmasya sa inyong mga lugar.
6: You're tuning in at Binalbagan's Best.
7: Binalbagan's Best.
6: Radio John 98.5.
7: 98.5.
6: Our songs has in good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
7: iTunes Canada.
6: Here at Radio John,
7: we have the greatest.
6: Here at Radio John,
7: we have the coolest.
6: Here at Radio John,
7: we got a lot because we give you more.
8: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

0: listen to us on your smartphone
1: or tablet.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
3: Gapo Taya!
2: Gapo Taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Morning Love Song.

Linat balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Radio John 98.5. Morning Love Songs.

0: Ito ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gwapo taya.
1: Gwapo taya.

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: We play the hits 98.5 Radio John.

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

0: Please, huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio Jan. I love you. Mwah.
1: Hot hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio Jan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy, pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ, maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya, pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inat, makapagpapa good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan.

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy, pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ, maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya, pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: Hot hits, turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inda, makapagpapa good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Why do we fall in love?
2: Di ko alam pero mahal ko siya.
3: Mabait siya, dun ako na-fall.
4: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
1: How do you feel the love?
2: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
3: Sweet siya sa akin, sobra.
5: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
6: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs, playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo Taya!
0: Wapo Taya!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.